mu bibero yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera kugira ngo ntibagibwe ko nibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava bono ruvyaro gwiwe uko ruzogenda rukurikirana kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira agasembwa n'izi mitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twa cyumbanywe n'amavuta ya Elayo n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kwa mavuta ya Elayo uyicumbye mwifu y'ingano igogoretse uyishire mu ndumane imwe uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ubahagarikeho wabire ya myambaro uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako ifodi umwambike na ifodi nyene na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze na wa musipi wa ifodi ujishwe n'abahinga umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda ubambike na twa dukofero maze bazoba begukiye ubuherezi kibe icyagezwe cy'intahava ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga uyikererere imbere yanje je uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro wabire ku maraso y'iyo masa uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro mate wabire urubambanda rwose rworoshye amara n'agashami gatoya k'igitigu n'amafigo yompi n'ibinure bifashe kuriyo byosereze ku gicaniro ariko inyama ziyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubituririre inyuma y'insago kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga uyikererere wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose uyijanjagure uyishire mu bikenye byayo uronge amara yayo boni bikenye byayo by'amaguru ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo uheze wosereze ibyiyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je uhoraho n'umubabwe umota neza ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro maze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga uheze uyikererere wabire ku maraso yayo uyakoze kugutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene no ku bikumu byabo by'iburyo no ku mano yabo manini y'iburyo

0: ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso yo ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango. Ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo, nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyomfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure n'urubambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo, kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye, uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no ku y'abana biwe, ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro, ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe, bibe umubabwe umota neza imbere yanje je Uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango, uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango, ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose, kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana. Rizoba ishikanwa bangereye je Uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo, baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango, uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane, babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe. Ari kutari umuherezi ntaza bige ko kuko ari vyera. Izo nyama nicyo kimazi cyabinjije mu ibango cyanke imitsima, niharamuka hagize igisigara kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cera. Ibyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nk'uko ndabikugeze byose. Uzumare iminsi indwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango, uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano, kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze. Uzumare iminsi indwi utangira impongano icyo gicaniro uceze, maze kizobikera cyanje. Ikizo gikora ko cyose kizoba kibaye icera kibe inyego yacu. Ibyibimazi by'intasiba. Ibi abe arivyo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye. Uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba. Umwagazi umwe uzu utange mu gitondo uwundi ku mugoroba. Umwagazi wa mbere uzu utangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri Elayo zisekuwe ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire. Uwundi mwagazi uzu utange ku mugoroba utangane n'ishikanwa ry'ifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza. Ikimaze nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro. Bizoba ibimaze byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema ry'ibonanira imbere yanjye. Aho niho nzohora mbonanira namwe, niho nzoyagira nawe. Aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye. Nzokweza iryo hema ry'ibonaniro bo n'igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo, nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nze mbe hagati muri bo, ni jewe uhoraho Imana yabo. Tuti nkunda, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimaze cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa n'iyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

none kuramukanya rero byoba ari nkenegwa nkuko twamaze kubivuga rero ni nkenegwa kandi birahambaye birahambaye kuramukanya birahambaye kandi ni nkenegwa cyo gituma rero abantu baba bakwiye kuramukanya kubwira umuntu ati mwaramuse mu gihe umuciye ko mu gihe urenganye mu bisanzwe ni kimenyetso cy'uko uwo muntu wamubonye kumuzirikana reconnaissance ukavuga uti namubonye uti ari ngaho mugabo rero guca iruhande y'umuntu ukagenda nta jambo na rimwe uvuze ni nkaho uba ugize uti okay wowe uri ngaho mugabo sindakubona siburi rero kutaramukanya ni nkuko ucubwira umuntu ati wowe kuba uri ngaho cyangwa utari ngaho byose kuri jyewe ni kimwe cyo gituma rero tubaha n'akanya kugira ngo mushobore kuramutsa abanyu bumve ko muhumeka namwe mwumve ko bahumeka ni ukwitwararikana rero ni kuzirikana ko mugenzi wawe ari ngaho kandi ukamwerekana ikimenyetso cyerekana ko wamubonye kandi umwipfuriza ibyiza ko unejerejwe nko kumwereka ko unejerejwe n'uko uwo muntu aba ari ngaho guca ku muntu rero ukarengana nta jambo uvuze ntacu uvuze nk'uko uri kurabwira uwo muntu ati wewe niho uri ugabuje sindakubona cyane kuba ngaha kwawe kuba muri icyo kibanza kwawe sindakubona ni nk'uko iyo ntebe wicaye mu ntayibona bugaragara ni ubutumwa rero budasanzwe uba uri ko uraha umuntu nubwo abantu bamwe bashobora kwibaza ko ari ibintu bisanzwe

0: inomero ni ya hindi ni 62 ubusa gatandatu 62 ubusa gatandatu 66. Aho rero murashobora kwakura kuri WhatsApp cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Abari mu bindi bihugu niko kajyo tubaha kugira ngo mushobore kuramutsa abantu, cyane cyane ko turiko turumva ko kuramukanya bihambaye. Iba rero ari kuzirikana abandi biciye muri ako kajite gatoya, ku kantu gatoya, iryo jambo rigufi cyangwa icyo gikorwa gitoya ukoze kugira ngo wereke mugenzi wawe ko umuzirikana ko umwitwararitse.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya

Tubashimire cyane ikiganiro ni yabi wacu muraho ku isaha zine n'iminota 30 turabandanya turacyasigaranye iminota 30 yose ntimyishye rero umwakora wa 62 ubusa 66 umwakora kuri WhatsApp cyangwa mwandike ubutumwa bugufi turabusoma ndakagerero twahaye abantu muri mu bindi bihugu kugira ngo mushobore gutasha abanyu kuramukanya rero akamenyero ko kuvuga ngo mwaramutse murakoze hanyuma ubwiye ugasezera abasigaye ni umwifato canke ningendo yo kubaha formule ya politesse ni minimum ni bike wokora mubijanye no kuba ntushike mu bantu ngo ugende abantu bakunda kubeshera ibikoko ngo ntibiramukanya ngo ntibisezerana nyamara rero siko biri kubera ko nabyo birafise ukuntu bigaragaza ibigumbagumba ndaguha akarorero abantu mutunze inka canke inkoko nambuhora uzigaburira canke mutunze imbwa n'ibindi bikoko iyo kikubonye kirashobora kwerekana umunezero kikerekana ko kikwishimiye ishobora kuba nko kubyina canke gusohora ijwi ukuntu mu buryo runaka butandukanye canke kikaza kikaryama imbere yawe cyerekana ko kikwishimiye nabyo nyine niyo bihuye nabyo nyine birafise ukuntu byerekana ko byishimiranye canke cyagize ubwoba kikerekana ko gifise ubwoba igikoko nabyo nyene rero n'uburyo bwo kuryoherwa no kunezererwa hamwe rero bitomera uko nibaza ko byaba bimeze nk'amarobo amarobo niyo barinda gukomanda imbere y'uko akora ibintu naho kubera ko atazi ubwenge ubwabo rero abantu n'ibikoko birafise ukuntu byakirana cyo gituma rero kuramukanya ari ibintu bihambaye ni ibintu bihambaye si ikintu gikwiye kwirengagizwa kubera ko biragufasha kwerekana novuga ntiyakakurimo cyangwa kwerekana uko umerewe tuvuze mwaramutse gusa abantu barashobora kubona ko uhimbawe unezerewe cyangwa ko ba ufise ingorane na cyane cyane nk'uburamukije umuntu uramukije umuntu aca kwishyura ibindi bintu ivyo nabyo nyine birashobora kumufasha kugufasha kumenya uti umuntu yaba yagize ikibazo hanyuma rero ukamuronderera ubufasha hakiri

Karero tuba shimile tubandanya tubibutsa ko ikiganiro bari abiwacu muraho ushobora kwandika ubutumwa hamwe utoba isakajyo ko kwakura kuri WhatsApp ushobora kwandika ubwo butumwa bwa bugufi ukaramusaba wifuza kuramutsa ubutumwa bwawe turaja kubusoma ukabwandika kuri WhatsApp nyene ku 62 ubusa 6665. Kuramukanya rero birafasha kugira ngo abantu bashobore kugirana imigenderanire, ariko kandi harimo ubutumwa huko twamaze kubivuga. Uramukije umuntu urashobora kumenya uti uyu muntu amerewe neza canke amerewe nabi. Ariko kandi birashobora no kugufasha kubona ati uyu muntu yoba akeneye ko tugumana canke ko adakeneye ko tugumana. Na urabibona uhejeje kuramutsa umuntu ntakuvugishe. Shobora kwiyumvira uti umuntu afise ikibazo kandi atakuvugishije, nabyo biragufasha. Ushobora kumubaza ikindi kibazo ati mumerewe gute, wamufise ingorane. Aho rero uraheza ukabona uti mbega iki kibanza turashobora kubandanya turi kumwe n'uyu muntu, canke ushobora kumureka kaguma numye nyene ko ari byo yashimye. Ariko ibyo byose rero bishoboka ryari biciye hehe muri kwa kuramukanya? Hari abantu rero ariko bameze badakunda kuramukanya, bavuga ati nta mwanya wo kuramukanya. umwengo ntacyo bibabwiye. Ariko abo bantu nabo nyine biba ari ngombwa ko ubegera kugira ugerageze kubaramutsa. Baramutse hanyuma urabe ko mushobora kugirana imigenderanire hamwe byo kunda, kuko nibyo byiza. None abantu baramukanya gute? Si buri gihe abantu bavuga. Uvugishije umuntu urashobora kubona bivanye n'uko akurabye amamimike mu maso hiwe, ashobora kubona ati umuntu yakiriye gute ibyo ndamuvugishije. Abantu barashobora kuramukanya bamwenyuye. Iyo umuntu muramukije akakumwenyurira akaryoherwa akanezerwa akabyerekana, ibyo rero bica bibafasha kwegerana gusumba canke ukavuga uti inge ndamwigigwe kuri.

0: Hajioga kiza kwisoko yukuri allo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane, tuko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ni nyongere Jean Claude Shombo yaguce.
0: Jean Claude ni mure ngaho.
1: Acha na mahoro kwera kabura ni kumane ko harabe kale kagusa mukere.
0: Nikaragwa ariko.
1: Aya nikaragwa mugonda bana kago harabe kale.
0: Nikubishimira Imana hamwe ko bakagwe byo bavyiza. Kazere mu kigani.
1: Eh akago kereza kuri papa na mama. Umudamu wanje n'abana.
0: Yego.
1: Ademo kayogoro. Afishike ngaho imuje muri rutana.
0: Yego.
1: Ubita mbere wa mbere wakivoga.
0: Hey.
1: Ubita songwe si wa songwe si ubita musara kanga hey ha utimara manje ukagira kwisha kanyene nga kumadodane.
0: Yego wanyuma.
1: Bukeneza Eric ni wanyuma.
0: Ndagushimire cyane.
1: Namwe mu mpaye morongo ndabashimiye.
0: Ndagushimiye cyane. Hadiyo gakiza ku isoko kuri turashishikara n'ikiganiro akayabagukeza aho ikiganiro turiko turakibandanya tukatugezeka gicitsa ha 6:13:30 turabandanya n'ikiganiro akayabaguha mutwakora 62 ubusa ubusa ubusa 6:36:66 Allo Allo.
2: Mbaka tivuke na bakora nda ngoma.
0: Pacifique ni mure ngaho.
2: Ego.
0: Ego.
2: Ndakwishira kana ukenda ukali mbono ngoma yangu ayo.
0: Ndagushimire.
2: Amabara manje tuli kuma ngoma kiri mu kazi tajya. Ndakaba uche. Amare ka bizere tuli kumwe. Bitumbele maya. Ndakaba uche.
0: Ego.
2: Aba kaka kita hali kana risk na kwaute.
0: Mhm.
2: Amari kama na umufasha wala yudi na kitu ya kwa usimu ya kwa wao.
0: Ego.
2: Ni la kiche sa na.
0: Mhm.
2: Na ndai tena umufasha wala.
0: Mhm.
2: Amari kama ni sana mbele yudi na sa hali kama ni kata munga hali kama ni zafu murugo hali kama ni wili mbuyo hali kama ni kama ni zinu tangkunda.
0: Ee.
2: Nira
0: kitse
2: n'ikintu
0: cyo kugira
2: kawe.
0: Hajioga kakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akabagukeza mubandanya kutwakora ku 62 ubusa ubusa 6:36:66

0: Hadiwaga kiza kuisoko yukuri ni mugeze sireri hali ya murizina ngo ifurije ngo kaya wagu keza ngo mama wena wavukana Felicia Shadrake Mireye Glass Odila naba jia bosu ngindiri mbo Villages ya Kagwema Kaleronda gushimire cyane ukomeza kukurikirana hadiwaga kiza kuisoko yukuri ni mwanyi kumurongo alo. Halo, ni mwore, tukana nande? Inde?
1: Amiyeri kumuganda.
0: Amiyeri kaze?
1: Ameza mwepati ya mgea kaa ukeeza.
0: Ego?
1: Mwepati ya mgea kaa ukeeza.
0: Ego?
1: Mwepati ya mgea kaa ukeeza. Ego? Mwepati ya mgea kaa ukeeza na jampura kaa ukeeza.
0: Ego?
1: Mwepati ya habimana na mzisara kaa ukeeza. Kita mundenga ne rispat mukayamba na tiago mnyangangao imuramba na kita mukayamba na tiago Nyeka kuibumba sa kumwisa na oda sa kia kau keeza.
0: Ego?
1: Mandra nga yugenga na minane yon sa kia kau keeza. Rikandene mkwisa nga kuibumba sinu mga kikwa na mwakita nga kia kau keeza. Kwa nga nga nga indora kia kau keeza. Ani yose bari kumeza ijya yagwe neza sa muheza ngiko.
0: Kanda gushimira cyane ya mie.
1: Neza bigwe namwe.

0: aruzima ko akwiye kunyobwa.
1: Ariko kandi nguce uyubara unwe amazi uzi neza kari meza. Ziko ayo mazi ari meza niho akugirira akamaro. Bashavuga ngo amazi meza n'umuti ukiza. Rero Imana duhaye ayo mazi tuyibishimiye. Uhoraho rero akomeze kukugirira neza kandi akomeze guhezagira, akomeza kukurikirana ibi biganiro aho uherereye hose. Ndakumenyesha ko zino ndirimbo zikomeza gukurikirana gushika igihe cy'isaha umunani. Igihe cy'isaha umunani yuzuye neza ni ikiganiro urugo ruhire. Nshuti mukunzi wa Radio Kisa ku isoko y'ukuri, ukomeze kuba umwanya ukadasohoka kuko ibyo dukomeza kugushikiriza niza kuguhimbara aho uherereye

0: Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire muzurisi muyiganze mugabe amafi yo mu biyaga nibiguruka mu kirere nibifise ubugingo byose bigenda genda ku isi. Imana irababwira ati hi atehe ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ibyamwa biri mu imbuto zavyo bibabere ibyo kurya byanyu. Usomye kandi mu itangurira igabane cyaho cya kabiri ku murongo wa 24 duca tubona amajambo ahambaye avuga ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Nkuko rero tumaze kuvyumva umugabo n'umugore babanye baba biyemeje kubana akaramata bakaba umubiri umwe. Ariko kandi biramaze kugaragara yuko ubutunzi baronse bushobora gutuma abo bantu batandukana. Mbega abantu nkaba batandukana kubera iki?
1: Abantu nkabo igituma batandukana iyo baronse ubutunzi mu gutangura kubana kwabo ntibaba byukuri baronderanye nk'abazobana. Barashora hari gihe bishika ugasanga umukobwa arabonye umuhungu akamubonamwo ubwiza akabana n'umuhungu ameze neza hagaze neza ashoboye kuba yorondera akabona n'umuhungu aciye ubwenge cyakabona n'umukobwa aciye ubwenge mu gucagura uwo bazobana ntarabe by'ukuri uko akeneye urugo rwe ruzoba rumeze wewe akisunga uyu muntu yontunga umukobwa umuhungu nawe akavuga ati urya mukobwa tubanye ndabyo kuntu ashoboye ndabyo kuntu akora udukogwa urya sinzobaho nabi
0: ariko kandi ni byiza yuko ivyo bintu umuntu avyiyumvira.
1: Ni byiza ko uvyiyumvira ko mugabo ntaba ari byo ushira ku mutima igihambaye mbega uyu muntu atunze mu gihe ibyo ndamwibaza ko ntubironka nzobananya mbana nawe nico kibazo nyamukuru abarondera kubana bari bakwiye gushira imbere.
0: Ariko kandi ugiye kuraba mu ngo nyinshi iyo Imana igize ubuntu bakaronka uburyo kenshi na kenshi usanga ubwo buryo hari uwabyihagiye umwe adashaka kuwundi amenya ibyo umutungo mbega iyo yoba ari ingendo nziza ku bagize umuryango.
1: Iyo ni ngendo mbi cyane kuko mu bijanye n'urugo umutungo ubwirizwa kumenywa na mwese. Abagize urugo nta gihe na kimwe byozovaho bigenda neza mu gihe hoba harimo uguhishanya. Kuko twarigeze kubabwira ko ibijanye no mitungo mu kiganiro ikinyene turababwira ko kizira kikazira ko umuntu anyegeza mugenzi we ibijanye n'umutungo kuko iyo mugenzawe abimenye iyo amenye ko hari ibyo wagiye unyegeza ku ruhande ibyo biramuviramwo kuzana kandi gatima katari keza kazotuma urugo rwanyu rutabandanya kubera nimba ufise uri kukora kazi
0: yego
1: bizomunanira kwizera ko ibyinjira mu rugo ari byo atangi rero kwiyumvira kuba yo tangira kuku kugurondera yotangira amaze kukwike kurumva mu bantu bamaze kuba mubi. Ni byiza rero ko ibijanye n'imitungo mu rugo bijya mu muco kugira ngo icyo ukoze kuko kirazira gukora ikintu utabwiye umugore wawe cyangwa utabwiye umugabo wawe na cyane cyane mu gihe muba mwaremeye ko muzoronderera hamwe ibijanye n'iterambere ry'urugo.
0: Murakoze. Kimwe mu ngorane zikunze gushikira abubatse ni mu gihe umwe muri bo ashobora kuronka akazi akaronka ibyo akora ugasanga byinjiza amafaranga menshi mu bagize umuryango. Ashobora kuba ari umukenyezi cyanye ashobora kuba ari umugabo. Mbega yo kwifata gute kugira ngo ntibitume urugo rwabo rubamwo ingorane?
1: Ibijanye n'ibyo umuntu aronka mu rugo kuko Imana turabyisoma madusomeye Imana yaravuze ko iremye umuntu kandi tanga uburyo bwo kurondera turondere hama tugwize ibiri ku isi. Ibyo nabyo Imana yaduhaye ku burenganzira by'ukuri yari yabanje kudusaba umubano mwiza mu rugo urukundo. Rero ibi ntidukwiye kujya kurondera ibintu ngo tubirutishe uwo twubakanye. Hariho abantu benshi iyo amaze kubona ko yaronse amahera yaronse uburyo yaronse ubutunzi atangira kwibagira buke buke uwo bubakanye. Ibyo nabyo si byiza ko wewe wubatse urugo urutisha ubutunzi bwawe uwo mwubakanye. Akarorero hari gihe bishika

0: byasambanye byashitse akandura ibigwara runaka azokwivuza kubujyo no gukira dakira agera no kurugera rwo kuba yagurisha ibyo mu rugo ashikira no kugurisha itongo hamwe azosiga abo mu rugo kwiwe mu byukuri basigara bifumbereje atahabasize Imana idufashe cyane cyacu busambanye rero mwumve yuko mu byukuri ari kibi cyane gose mu nzira nyinshi mu nkundire dusome igitabo cya Matayo igice cya gatanu ku murongo waho wa 27 umusomyi nabwiye afashe gerageze kunyaruka Matayo 5:27 soma twumve
1: yesashimwe
0: amina
1: Matayo 5 ku murongo wa 27 indanzi y'amajambo iravuga ngo ntugasambane
0: indanzi y'amajambo ivuga ngo ntugasambane n'icyo ngiye twikwera ufise uri umusore oya
1: kumurongo wa 27 aravuga ngo
0: ego
1: mwarumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima wiwe 29 havuga ngo
0: oya jewe nakosavye 27 no nibiri n'umunani havuga ngo ntugasambane n'indanzi y'amajambo nkuko wabivuze havuga ngo mwarumvise ko byavutswe ngo ntugasambane iyi ni bibiliya mu byukuri ivuga ngo ntugasambane mwarabyumvise ko gusambana bibujijwe ngo ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwipfuza abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe Imana idufashe cyane aha iri somo narizanye kubera ko hari abagabo benshi bavuga batati jewe eka n'ukuri nk'abandenga ibigo abagore bubatse tikape ati cyo caha jewe ntikindaba abasore teka kabisa n'inkumi gucyo nyene ariko ugasanga mwarasambanye abagore b'abandi mwarabamaze mwabagabo mwe ugasanga abagabo b'abandi mwabagore mwe mwarabatwaye mwarabike banuriye abasore ugasanga inkumi mwarazihejeje inkumi ugasanga emwe kubakobwa hoho reka ndababwira no kuvuga ngo aha batubwiye yuko ku murongo w'28 ngo ariko jeho ndababwira ngo iyo urazye umugore hama ukamwipfuza ngo ubumaze gusambana ni munyishure ubumaze gusambana nawe nico gituma mu byukuri amaso n'amasazi ntiwabuze ijisho kuraba sivyo none allo suko bimeze ntushobora kubuza ijisho kuraba ariko kandi bibiliya irabandanya ikatubwira ngo ijisho ryawe ntiryagukoresha icyaha ngo wapfe muri nogora ngo ukarita ukazigira mu ijuru n'ijisho rimwe nicyo gituma rero ukuraba hari ukuraba no kwihweza hari igihe umukobwa cyangwa umugore narababwiye igitsina gore mu maso y'abagabo mu maso y'igitsina gabo tumeze nk'amashugwe nicyo gituma abagabo basaza baresha babona umenga ntibanyugwa nyene bibarimwo niko baremwe basaza baresha kubera iki turengana tumeze nk'amashugwe mu maso yabo ugasanga umugore ararenganye umugabo azi ko afise n'umugore muhira ukasanga arahindukiye akamwihweza halo aho ba wamaze gusambana nawe hari abagore bazi kuraba n'ukuri Imana yaturemye mu buryo butandukanye kandi bwitse hari abo bahungu hari abo bagabo Imana yaremye neza yahaye amashusho meza pe bari kugihagararo ciza umugore yabona uyu mugabo yirenganiye nawe akajisha gahwebere ubugijisho niribi pe haleluya nikube kuraba gusa ahubwo kukaba kwiweza muri ico gihe umaze kumva umaze kuhindukira kuraba mu mutima ntiyabura ikiza kigagutera kumwiyumvira bagenzi mwumve yuko mwirinde cyane ubusambanyi mwirinde cyane kwiweza kuraba abagore babandi twagiye kuva yo 20 umurongo wa 14 soma wa cumi na kane.
1: Kuva ya mirongo ibiri ku murongo wa cumi na kane haravuga ngo
0: mm-hmm.
1: ntugasambane.
0: Ntugasambane ntanikirenze kiyicarire. Haleluya. Ngo ntukagire gute. Ntugasambane. Aya na masomo akomeza kutubuza. Yewe ugiye kubiraba muri Bibiliya ijambo ritubuza gusambana ryagarutse ibeta ngabo byinshi. Ntugasambane kubera iki? Kubera ko bugicaha cy'ubusambanyi bagenzi ni kibi nabibabwiye kubera ko bituma n'ingo nyinshi zisambuka. Ego, reka twongere tugende mu gitabo cy'umunani.
1: Abarebe ku murongo wa mirongo ibiri haravuga ngo ntihaze hagire usambana na muka mugenzi we ngo yiyanduze kubwiwe.
0: Urakoze cyane. Abalewi cumi n'umunani ku murongo waho wa mirongo ibiri cumi n'umunani usambana n'umugore w'umubanyi n'umugore wike ngo amwiyandurishe. Bagenzi sambana n'umugore w'umubanyi wiwe. Uyu munsi usanga abagabo bafise abagore kandi ndababwire abagabo bafise iyo ngeso yo kurenga ibigo. Uzosanga bafise abagore beza. Mu by'ukuri umugore yaremwe neza. Umuraba nawe kugashusho kavuga ati kabisa Imana yarakuremye. Imana yarakubumbye. Yesu ashimwe. Ariko kandi akawumva ntanyuzwe akaza gusambanya umugore w'abandi. Bagore munyumva. Nagira ndababwire ngo igihe cyose uzobona umugabo afise umugore mu nzu yiwe agutumbereye agusaba ngo musambane, uyu mugabo ntabundana. Kubera ko Bibiliya ivuga umuntu niyafatwa asambanye. Haleluya. Ngo umugore niyafatwa umugore apana umuntu umugore niyafatwa asambanye ngo ahabwe icete cyo kuvavanura nawe. Haleluya. Kandi uyu mugore amaze guhabwa icete cyo kuvavanura n'uyu mugabo acaja imuhira akitwa igisubira muhira. None rero umva ndababwire bakenyezi no kuvuga ngo aba bagabo barenga ibigo barafise abagore babo babo naho bofatwa basambanye sha aca yambara neza agashati kiwe akadegaja mu ibarabara agatambuka kagenda tani ngora nafise temuhira ashika tanga amategeko kwa ariko umugore sha ubi bimenyekanye abiciye ni kandi umugabo wawe ubugi kandi na leta iravyemera pe irabahukanisha. Haleluya. Abagore muraho murazi ingene bibabaje kwitwa igisubira muhira. Narababwiye abagabo ntibahukana kandi abagabo ntibapfakara. Uwo umugore umugihe cyose uzanjanjwa ku rugo rwawe ukagwanjanjwa ko ukanjanjwa kuri uwo mugabo Imana yaguhaye. Abagabo ni beza. Haleluya. Ndasabye mvuge mukita abagabo ni beza. Vuga mukita abagabo ni beza. Bagabo namwe ntimubyemera. Abagabo ni beza kubera ko mu by'ukuri ugiye kubiraba umugabo avuye Bibiliya ivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina ngo yibanire n'umugore w'iwiki akaramata. Ego biruko mugore umaze kuronka umugabo ayakunza yarenganye benshi bari beza bakurusha karanga ariko yatumbereye wewe arakuzana mu rugo rwiwe. Wirinde kumurenga wirinde kumwanjanjwa ko akeshi imbere iyo umugabo atari ingeso yiwe asanganywe burya nta mugabo arenga ibigo ngo aje gusambana atari ingeso. Haleluya. Jewe icyo kintu ndagihamya neza. Nta mugabo aje kurenga ibigo kiretse ari ingeso yaragize yarasanganywe. Kubera iki? Igihe cyose umugore azomenya amabanga yayi na rugo mu rugo akamenya ingene akwiye kubaha umugabo akamenya ingene akwiye guca bugufi akamenya ingene akwiye kumuha icyubahiro ciwe si we ukimuha ni Imana yakimuhaye. Kuko Imana yavuze ngo umugabo ni umutwe w'iki w'umugore umugabo n'umutwe w'urugo. Sero chef de la famille. Yesu ashimwe. Haleluya. Nicyo gituma mu by'ukuri jewe ndavuga ni umugabo

0: Haleluya. Ndabona wewe byagoranyireka jewe ndahasome Abikorosayi gatatu umurongo wa gatanu havuga ngo nanje nico catumye ntuma iyo bitakinkundiye kwihangana kugira ngo menye ukwizera kwanyu mfise amakenga ko wa musukanyi yoba yarabasutse natwe tukaba twakoreye ubusa. Oh, muntunge gato nagiye mu gitabo cy'Abi Tesalonike navuze Abikorosayi gatatu umurongo wa gatanu. Ego nahashitse havuga ngo nuko mwice ingingo zanyu ziri mwisi ubushurashuzi mumvutse ubushurashuzi mwumve ubusambanyi ibihumanya ukwipfuza kumubiri ukwipfuza kubikose no kwipfuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana Imana idufashe cyane. Haleluya. Gatandatu ibyo nibyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarigwa indwi namwe mwabigendeyemo kera hamwe mwaba muri byo Imana idufashe cyane. Bagenzi icyaha urafise kugikora uyu munsi ariko kandi ikosa si kosa ukugwa si bibi ariko ikibi n'ukugwa ukagira gute ugaherayo kugwa ntubyuke nico kibi ariko kandi ndababwira ngo mu by'ukuri mwirinde ubushurashuzi bwose. Uyu murongo wa gatanu mu gitabo cy'Abikorosayi ice cya gatatu niho hatubwira ngo nuko mwica ingingo zanyu ziri mwisi burya mwisi ingingo dufiseyo ni nyinshi ibyiyumviro twiyumvira ibikorwa dukora mu by'ukuri urasanga twagereye kure y'Imana. Bavuze ngo ubushurashuzi ubusambanyi iyi ni ingingo dukwiye kwica mu buzima bwacu tubayemwo muri ino si. Imana idufashe cyane. Haleluya.
1: Amina.
0: Mu by'ukuri ibi nabyo birakomeye. Bagenzi ushobora kwibaza uti none ubusambanyi burya ubusambanyi buri inzira nyinshi busambanyi buri inzira nyinshi hari icyo abafaransa bise adulteri icyo kibise adulteri ni igihe abasambana abo bose barenga ibigo adulteri ni ukuvuga ngo ni umugabo asanzwe afise umugore mu nzu amusiga kandi babana akajya gusambana n'uwundi mugore cyangwa uwundi mukobwa ku ruhande cyangwa umugore azi ko afise umugabo agasiga umugabo wiwe akajya gusambana n'uwundi mugabo cyangwa undi musore atari gwiwe iyo ubwo n'uburyo cyangwa se n'ubwoko ubumwe bujyanye n'ubusambanyi. Munkundire mbere ngaho dusome mu gitabo turabe igitabo cy'Abalewi cye cya cumi n'umunani ahambere twanahasomye igitabo cy'Abalewi aho twavuze yuko mu by'ukuri kizira kwiweza cyangwa se kurawe iyo wipfuje umugore wa mugenzi wawe kuba umaze gusambana nawe. Tushobora gusoma kandi mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 22 ku murongo waho wa 22 nyene turabire
1: gusubira mu byagezwe
0: 22
1: ku murongo
0: wa 22 nyene
1: haravuga ngo umuntu niyafatwa aryamanye n'umugore w'uwundi
0: umuntu niyafatwa asambanye n'umugore w'uwundi
1: baze babice bompi abo uko ari babiri uwo mugabo yasambanije uwo mugore
0: atari gwiwe he
1: na nyamugore nyene
0: na uwo mugore nyene yasambanye n'uwo mugabo atari gwiwe
1: bapfe ukwazabe ariko mukura ikibi muri mwebwe
0: uko muzabe ariko mukura ikibi muri mwebwe abisirayeli Imana ihabwe icubahiro. Mubyumve ko mu bisirayeli umugabo afashwe yasambanije umugore atari gwiwe byaba ngombwa ko agira

umugabo asambana n'uwundi mugabo bwa mugore ni ikizira. Ntazagira umugabo asambana n'uwundi mugabo mugenzi we ni ikizira. Bagenzi mubizira mwumve yuko ico naco kigize gute kirimwo. None rero abantu b'Imana mwariko murankurikirana mwumve ni cyane ni cyaha gituma ingo zisambu agasubira iwabo yiswe igisubira muhira. Umugabo akaguma muri urwo rugo ariko kandi atari kumwe n'umugore wiwe. Ikindi naco kukijanye n'ubusambanyi mu muryango kurenga ibigo kububakanye bituma umutungo w'urugo usanzara. Ikindi naco nuko mwamenya ubusambanyi mu by'ukuri mu bubatse bituma umugabo aba uwusuzuguritse. Mwabagabo murenga ibigo igihe cyose uzaza gusambana n'umugore atari gwawe ntabanga azokubikira. Ntabanga azogira gute? Azo igihe cyose muzohura akaba ari kumwe n'undi mugore mugenzi wiwe azomujya karambwa ati wabonye urya emwe urya twarasambanye kweri byarakunaniye acakubwira ati emwe ntakiriyo urya ntakigize gute ntakiriyo ahuye n'umugore wawe aca bati wewe wende uko hajya nawe ngo ufise umugabo yaba waruzi ko ndangize gute ndamuzi. Abagore ntabanga kandi n'abagabo mwabagore mwe ntabanga bafise kuri ibyo. Nimwaje kurenga ibigo muri kumwe azovuga muhuye abwira abantu ngo ryango cyangwa shango cyangwa kweri ngo ni bose kabisa baha bose nanje yarampaye namwe muragenda mugire gute mumusabe azobaha utosanga waramenyekanye nk'inzira ija mu isoko. Haleluya. Bagenzi icacu busambanyi rero tucirinde cyane kuko ari icyaha kibi cyane cicumya ni hanyuma kikica umubiri mu kuwandura ibigwara kigasambura imiryango mu gusanzaza ubutunzi bw'umuryango na cyane cyane kigatuma ingo nyinshi zisambuka. Mana nyinamahoro rero ikomeze kuzigama abagore n'abagabo mubabizigirwa mu ngo zanyu kugira ngo n'abana bacu baturahure ko umuco mwiza.

Haleluya. Haleluya. Abanezerewe turamukanye. Ibyiza bibasha gukurikirana. Reka dushimire iyi korale idasanzwe yabashije kuva muri misiyoni ya Buganda hariya mu Gwako. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Barakoze cyane ku ndirimbo bamaze kucisha ngaha batazira Imana, maze tukaba turyohewe cyane kandi tukaba tugeze no muri yindi programa tugiye kuba twotanguza programa y'intungamagara. Haleluya. Duhejeje kumviriza ikigwa cy'ingo n'imiryango kandi tukaba tugeze no mu kindi kigwa kidasanzwe cy'intungamagara. Rero abishimiye kino kigwa mu kugitangura, reka dusabe ishengero ryose abari ngaha ndetse n'abariko mubasha kugikurikirana binyuze kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri, mwese mubashe kurangurura dutazira Imana. Abari ngaha mu byagurutse turirimbe iyi ndirimbo y'ijana na 15.

ushigwa umeje bimaze guhora wakanye wakoshika gatambara navuze uwo mutobe ucushigwa mu macupa ameneka atabonerana mu vyumve neza ndasubiramwo wa ukanye shira mu macupa ameneka atabonerana ayo macupa nyene nimba ari 10 uzabukuyemwo utegura isafuriya nini nini ukacushiramwo ya macupa ukacushiramwo amazi mabisi akarengera ya macupa ukacujana kuziko ugateka bikabira ya macupa nyene muri ya mazi bikamarana iminota 30 biriko birabira iminota 30 iheze ucukura kugashira hasi bigahorana udafunduruye wa muti wawe ukawukuramo ya macupa kayashira ahantu bishobora kumara amezi ashika kuri 3 uwo muti wawe utagashe kuberako le bacteri ziza gutumaza kubaho ukugaha ziba zishwe n'ubwo bushuhe bwayo mazi wasizemo wa muti kandi intunga mubiri ntizivamwo kuko amacupa aba afundikiye murumva icyo gitangaza cima amacupa rero ategerezwa kujamwo uwo muti agomba kuba angana na mililitiro 300 canke 330 ubwo bucupa ndiko ndavuga muca mubona bugomba gusa no gwatsira ubisi burahari ntibuhari burahari uwo muti rero ufatwa inchuro 3 ku munsi ka gacupa ukanywa ko mu gatondo saa 6 ku mugoro bisigura mililitiro 100 mu gatondo mililitiro 100 saa 6 mililitiro 100 ku mugoro none ivyo uca ubikora mu kiringo cy'amezi 3 bitewe na ya tangawizi ni vyiza yu

Ngozi. Nimba mufise ikibazo canke cyo mwotunganira nimero ni 61 91 39 61. Mana iduhane umugisha kuba mwagize neza kudukurikirana mu izina rya Yesu. Muvyaguruke dusenge Imana. Mana yacu muremye w'isi n'ijuru.

kwinjiza mu ishengero nico catumye cagezwe kigira kabiri n'icagezwe kigira kane babihindura. Iyi migenzo rero inyuranye n'ukuri kwa Bibiliya yinjijwe mu ishengero muri ya nama y'Concile de Nice. Inama idasanzwe yiswe ngo Concile de Nice mu 325. Yamara ibyanditswe muri Bibiliya byovyo ntibyahindutse. Ubutumwa bwiza bwaribagiranye hagwizwa ibigereranyo byinshi maze abantu bemeregwa kwakwa ibyitwa indulgencia kugira ngo baba barigwe ibyaha. Indulgencia ni iki? Indulgencia ni amafaranga abantu bashobora gutanga maze bakayahereza abarongozi b'idini kugira ngo ibyaha bakoze bishobore kubabarigwa. Ni ukuvuga ngo umuntu adafise amafaranga wewe ibyaha byiwe byasigura ngo ntibibabariwe. Baragenda rero bakarondera abarongozi b'idini mu idini ry'i Roma umuntu agatanga amafaranga y'ibyaha yakoze mu mwaka wose maze amaze gutanga amafaranga y'ibyaha yakoze mu mwaka wose bigaca bisigura ngo ibyo byaha yakoze mu mwaka wose arabibabariwe. Mbere abatunzi yarashobora no gutanga amafaranga nka y'imyaka ibiri noneho ibyaha azokora muri iyo myaka ibiri n'ukuvuga ngo agatanga avance y'ibyaha. Murumva icyo bisigura gutanga avance y'ibyaha azokora agatanga amafaranga y'imyaka ibiri cyangwa itanu n'ubwo ngo ibyaha azokora muri icyo kiringo cyose ngo Imana ntizobyandika kubera ko yatanze ibyo bita indulgencia. Mu yandi majambo rero ibyo byatanguranye n'ikinjana cya kane n'umuzo wa Constantino. Abantu barigishijwe ko umurongozi arongoye idini y'i Roma ko ariwe abahuza n'Imana. Batanguye guca bigishwa yuko umurongozi yararongoye idini ry'i Roma ko ariwe abahuza n'Imana. Ivyo navyo bikaba binyuranye n'ukuri kwa Bibiliya. Ivyo byose nta handi byari byerekeje. Kubera ko Bibiliya yari yanyegejwe, baca bazanamwe imigenzo idahuye na Bibiliya. Noneho abantu kubera ko batagisoma Bibiliya nibamenye icyo bakwiye gukora. Noneho igihe bigishwa yuko uwo murongozi arongoye ishengero ry'i Roma ariwe abahuza n'Imana, bari banyuranyije cyane n'amajambo Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo w'icyenda n'uw'icumi. Matayo igice cya 23 umurongo w'icyenda n'uw'icumi haravuga ngo kandi nimukite umuntu wo mu isi data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru, kandi nimukiyite umuranzi kuko umuranzi wanyu ari umwe ari Kristo. Nimwiyumvire, Yesu Kristo yaravuze ngo nimuze mwite umuntu n'umwe data, ariko muri icyo kiringo inyuma hariho umuntu yahavuye yitwa data, umurongozi w'idini yahavuye yitwa se w'abantu bose, ariko kandi si wo wenyine, mbere n'abandi bakorana aribo bita ngo abapatiri, kuko ijambo patiri si kirundi. Ijambo patiri ni ijambo rivuye mu rurimi rw'ikilatini bisigura ngo per cyangwa se data. Yesu rero muri Matayo 23 yari ko aravuga ngo nimuze mugire umuntu mwita data. Uyu munsi rero abantu bahavuye bitwa ba data. Guhera uwo munsi, guhera muri cyo kinjana cya kane, abantu batanguye kwitwa ya mazina Yesu yari yarabujije abantu. Kindi nacyo bizera ko abarongozi b'idini ari bo babahuza n'Imana. Yesu yari yavuze ku murongo w'icumi ngo kandi nimukiyite umuranzi cyangwa se ngo umuhuza. Ntihazi yagira umuntu n'umwe bita ko ari umuhuza abahuza n'Imana, kuko umuntu ashobora guhuza abantu n'Imana ari Kristo wenyine. Aba bantu rero bahavuye bibagira Kristo, hakugira ngo bahanga amaso Kristo, bahavuye bahanga amaso ku muntu. Byatumye abantu bizigira ko ibikorwa byabo ko byohava bibakiza. Inyigisho z'uko umusha udapfa zinjijwe mu idini ya Gikristo uhereye mu kinjana cya kane. Abantu batanguye kwizera yuko umuntu apfuye adapfa ahubwo abandanya ariho. Inyigisho nayo ikaba inyuranye n'ukuri kwa Bibiliya, kuko mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'icyenda umurongo wa gatanu Bibiliya ivuga ngo erega bariho baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuye naco baba bakizi kandi ntamera baba bakibona, kuko kwibukwa kwabo kuba kwaramaze kwibagirana. Urukundo rwabo n'urwango rwabo n'ishari ryabo byose biba byarashize, kandi niba baba bagifise umugabane ku kintu na kimwe gikorerwa munsi y'izuba gushitsa ibihe bidashira. Uko ni ko umusiguzi igice cy'icyenda umurongo wa gatanu havuga. Havuga yuko abapfuye iyo bapfuye ntacyo baba bakimenya, ibyabo biba byaraheze. Ariko inyigisho zarazanywe kubera yuko abantu bibagijwe Bibiliya

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.